Inge, iyan manah-manah ang titiang, mewah geginan anake ngamal jagat.